Ñami charinchi chusku hatun pacha iskay chunga iskay chinillapimi paktamushkanchi mamakuna yakuna kankuna kay pachapi kasna imashina kasna takikunawanmi paktakushkanchi. Ari ñami charishkanchi chusku hatun pacha iskay chunga iskay chinillapimi paktakushkanchi kay tutamantapi kankuna sumaklla uyasha katihukpika kasnami ñukanchika kasna takikunawanga paktakushkanchi mashikuna kankuna sumaklla uyasha katingapa. Chusku hatun pacha iskay chunga iskay chinilla shinakpika alilia uyasha katipaychi mashikuna. Ari kasnami kasna ataki kunawanga paktakunchi kankuna sumaklla hatarisha uyasha katingapak. Ñukaka kaymanta kasna sumaklla uyarisha katinga rurakuni mashikuna shinakpika alilia uyasha katipangichi kasna taki kunata.

Ariña Micharishkanchi kay pachapika ña sumaklla kayta kikunawmi paktajunchi mamakunakuna ali shamushka. Ari kay pachapika ña micharinchi pichka chusku hatunpacha. Chusku hatunpacha pichka chunga sukta chinllapimi paktajunchi mamakunakuna kankuna sumaklla uyasha katihukpika kasnami kay takikunawanga

Hatun pacha iskay chunga kinsa chinillami imagina kay tutamanta ka uyarisha kati hunchi masikuna kankuna imaginata kay pachapika kasna sumaglia uyasha kati hungichi kankuna kasna uyasha kati hupika nyuga kay manda kasna taki kunao miyali hunin.